Nasa kokunosa, eyo kanima. Nasa kokunosa, eyo kanima. Yeye gori wemba, eyo kanima. Nasa kokunosa, eyo kanima. Nasa kola wemba, eyo kanima.